Tiada jam lecak jauh visa fajar lalau ne ya u joy valu malafu minuj je unang jale ulai Julai lima joy valu malafu minuj je ya jale Julai lima jale lima ya fahamu jauh le awak unang lecak jauh jalo fahamu ya ya je fo izamu ya ile ne fo itu la ole via via mana yang jalo le jauh le ne ya so mana yang mafana fana tolus fumar vale le vevela ya ole ne ya so yo ya tajonu ya utanto ya fo ile vai jauh ya ole sama vevela tajonu Oze tausanga SLNA tutonu o sini lava ia e faisina vevela le ne tausanga ia olfa tuanga vo ilea ia nei o tatu tama matina matutua ila tu fu o fapea ona ai o tatu matua tausi tutonu o malo tatu fale ia tautua nale saunga le mu nei o tatu matua matutua io i tutonu o malo tatu fale aua ni ngalo le fangu vai io ia fapea fi alu i savali vali ile tai au manaya le tai au ia ile savali fa malo stino ia malafia fifo ia va bevela ia awane I savali lafia fi emana ia le taiao ia le malu o le taiao ia emana ia fa malostino ai to tonu voio tanto maota malawa yo ia avivela ia kile ia yo ia fa pe ona mauai le malosi ia yo la totino a ia ale ngata fo leona ia lo mafana ule momoli le taiao ia tatu nga solo tu fo tatu fa nga solo tu fo ile bevela o le tau ia Tatuana, ya fa malulu lei, fanguvaya alo mafanau, fa aisa lelei, tu lelei to tonu al kampepa, tu lelei to tonu al ato, ya ao le temi uvivelai, ya lai manaya le malu al fanuvai, ya awafu yalo mafanau, ya tatuvo la ufenga luenga, ya tatuana, fa pe uavivela tele, ya vili lor fanoi, ya o tatu fe waifo ilungo, awala tel vavave, ya tatuana le saunga le mu, ya tatuva ya tu fo in news, ya se tasi fo in, ya o o tamaita in tala vau ole leo leo fampea ona mai maulo na soifua ya I Redfern ya o momeo fala live tauta vale ya tautua nale saunga le mua lo to soifua ai mese olo o so mato wola ya ime tato te feo ai ai e ta ua ai a ole mea lava o fea lava e te anga I ai awa ne ingalo ya te oe fa mua mole tua fai sau tatalo ai te le itu ua to tonu o lo maota malou lawa anga I atu I fe au mangaluenga wa wa onga o fea lava ia e te tauna tu I nga atu I lumo o lea dua lau shavalinga ili ne yaso male aso ia maru pui pui ia I tātou taito tasia wa tātou tele iloa au wala le fili male ti apolo I fa se sei na yo tātou ia ele ngata I lea ia o fa lave lave tutupu ia tātou te le mana o mie tutunu o tātou wainga ia vea nei tu la tutu o le tātou polklame ia e mole tu eno fango le tātou polklame ia si utina fapeo na mafuta mai ia I lungo le tātou website ia I aukilani ia mole tu eno fango mam ia te oe me se fo I tu fafine le ngata fo I leo tātou wainga umalava I Wellington o ya iuso ma tu fafine tātou lua mafanau ia Ya ile alofa leanga maleanga le leo le tua ya mo mole atu alofa ngal tatu por kalame ya mo tu u malava ile ne tu lao le fiafi ya ile o ile va ile tu ofe anga ya foi ya ma mafatianga ona ole bala upa ia le tu ya ile fa mafan fananga le tua ya ile file mu ya ile anga le leo le tua ile tu so fua ya ile tu foi fa pea ona Malanga atu fo'i ia I atunu I Samoa, mese fo'i nise fo'i o atunu ia ia ile angalelei o le atua, ia ia la umai fa'apea o na uia a, ia ta pena te to tasi I tatou, ia ile sapati o le atua ile azo a tae au, io ia wole hafo'i se fe au mo I tatou, ia tatou te Sava valia I fo'i ia ili nei fo'i vai yaso fo'u ala tātou sava dia. Ia mese fo'i toi tū lao tutoi ole nei vai yaso, ia ia ile anga lelei ole atua. Ia o afu fuanga ma porkalame, ia au ane ngalo ia tātou fuafua fantazi ma le atua. Ia au ane ngalo ia te oe lea onga le nā, ia ole a fapeo na amadalia ile azo atayau, le fia fia atayau, fapea te fia etu tonu lea onga le nei, ia wala au le messenger, ia matua fa ya onga, ia ngafa tene taringafa, ele ngata fo'i lea, ia ole tina ia fa mo mo ngafa ya o le lungo le la messenger ya ona fa so ta ile ya inga fo ya ma pukin so wa va noa ile a onga ava pele ai vala male numero tanto official o le o fa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua o fa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ya ona fa so ta ile le tanto official ya o matua fa ya onga mo so wa va noa ya o le tanto por kalame na ja mo le ne jula o le afiavi ya fo por kalame o totoyo le ne afiavi ya ilanga le le male fi
mo ale tua la fo se tala o le tau tamani sa mo le fa fo fong anga le nei jula le via vi e matu atu o to matu fa jama ya e mapo atu e so matu fa le tonu ya mai le fi le mu mai le anga le le yo le jua ya e fa le mo ta to e manga lo fo se au au nanga ya o le tau tamani sa mo e la fa fo fong anga le nei jula o le via vi ya ya le anga le yo le tua ye toi tu la tu toi le nei weekend and God bless you all.

tai ia I matua I le faa sauni na o faa nau ia o onga ai mesi o le tau malulu sava pea o na tato yai ia I le na daimi lo tato yai ia ua tato la la adua nga I le sama ia e faftai ia I matua yo ia I le ngaluenga fi da I le faa sauni na o alo ma faa nau mesi la wa faa nau wiji I le mamuli na adu I la onga o le toe taliu mai o le toe pikina I la onga o le faa taunuinga ia o tiute faltina I to tonu o ainga ia o le nasi senga vo I o mea taumava ia o tama matina matutua I malo tono mao jamalawa ia e faftai tai tonu ia ua malo lo mai vo I ia I le pikina o alo ma fanau ia faisi na ukoma mole nei lo vai aso ia tai tonu ia o na tatou watu lola ia lea I le tuu anga umi ia I le fai unga o le nei tau sanga a ia tai tonu ya ole televo ya walon fa na usa fa pe ona fa tau nuinga ya mo meo price giving ya po la nga tongi vo I to donu wa onga e mse fo ya mo meo ya 12 a yo ya e moni lava le upo le jua a fa maoni le jua ilana upo yo ya ole elulu maloi mata e sele sele maloi mata ole fia fia a yo a fa pe sa elulu a lele le la lulu pe te fai mea onga jala pepelo ya ofo la jemi e te sele sele ai ya te sele sele fo I male le fa maoni a e ta tonu la ya o I lava la tau sa va pe ona fa manu ya ina le nei vo I ya le nei vo I tau sanga le ya 12 I suenga ya malo fai ol faiva io e E tali fo'i le tau ti ngā waloma ya o leo tau mātua ya I mō meo lansi le tai au ya ai meise o le faa sauni ina o tau ya o le mumuli ina I taavale I to tau nua fale a onga o le toi piki mai I le afiafi pe atua le a onga o ngaluenga umai e te tau I le faa nau ya o na la tau mawhau fau to toa ya I le tau ti ngā o mātua au fo'i lai teimi e tali mai ya I alo ma faa nau e ala lea I a la tau mea onga Tali mai lava ile me fa fie fie I nai loto matua. Ah, ia ila tomo fa beo na va manu ia ina. Ia ile ne fo itau janga leia jua of. Ia vi ia le jua. Ave la ia leo zau pati pati ma zau fa dai le jua. Ia ona ua hi umane le manu ia. Ia su enga sa va bea ona fea ngai ai ma o jou. Ia ila tomo fo I va bea ona le jau lau al va moe moe. Ia awa ne ngalo ia je oe eto eoso fo ile la. Eto e ta tupu vo I se ta tupu vo o lo so I fua a oa uina. Ia fa beo fa le tonu ia le nei. Le nei kuata ma le nei tausanga ia toe tau mawhai I le tausanga fau a tonu e tau nuu wantu ia ia ua le lei a doa ua toe fa le lei fo I mea na fa le tonu ave lau fa mua mua iau mea onga ua tasi lava le taimi a ua uina o tatou a misi lava da vaa ia ua misi ia iau le pese nemo le talo fanga tatou Paul Kalame ia I alo ma faa nau faa bea o na faa uina fo I le ia 12 io ia vi ia le tua sa o tau maua fo I ia se tausanga fia fia o se tausanga manu ia Ile ne fo I tau sanga ia le tō wola awa wina ile ia 12.

Ya pese na mo le tolo vanga le tajo pol klame ya ila to umalava fa pe o na tu vanta sia voi ya ile ne yazo a me se fo le ne va yazo ile sacramento al fa poi ponga ya fa manu ya jelele tu mo uluola ma fana vanau ya ya mawa se manu ya to tono tajo ainga ya me se fo ya le ulungali fo wa ya te tono le tajo pol klame ya ile ole aso so wa ya te tono ya o tajo fa sala longa ya o ilava ila to fa pe o na mo mel tajo pol klame ya if ya fasa la lawa tu foi ni jo la tu pisini si lungo le tajo le tio ya bala umai ile numera lea ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa la wilo atu ya ila pisini si foi ya ilunga ole tajo le tio a yo ole ole vayaso o la so anja ya ofa bea ona tatala inai foi ya le face six ole manto le manto wa onga lo fa bea ona fanga solo ya ole online paipo school a ole ne wa ya wa over male fi over male popose me wa fitu ono ta usanga talu ona amata la ongal nei ole online paipo school ya wa to televoi ta media onga wa moli mawina ya o ainga fo isa vale tonu o fa nau fo isa vampea ona vale tonu la to wo langa I le tele o ya o nei vai tau ole soifuanga wa tele ya alo mo fa nau ya wa a faina lo lanto soifua ya ono le malosi o le tuina naunga maleo langa walu luma leo langa a ya le mafu anga leo watu atele ya ia matua wa mayala tofanau ya ito tonu wale aonga le nei matautia a ele ngata ina hawa winai leo lango lo tato ola ito tonu le nei pa neto le lau ele ele ya le hawa wina foi ya ole ya fionga pa ia le atua a matautia ole face six leo le ole faa vai olo faa pia ona faa nga solo ile temi le nei matautia matautia le awa wina ole upwa le tua le ya awa wina mle tau ole amyo tonu the righteousness le awa wina pe fa pe ile mea ole amyo tonu ole a fo ile me tau ole amyo tonu ya ole ole tatala le aonga ya ile azo ata ile boa ta yao ya e fava yaso le aonga le nei ya ole e lua se lau limas fujala le pili ole aonga le tangata e totasi ai ole upo le tu o lo tatala ine to tonu ole a ongale ne ole matua te le a. Matau tia lo loto le tatala ina e perfetta male apostolo ole a fionga pa ia le atua a. Ole a ongale ne, ole a onga ale apostolo ma perfetta a. Ia e maua lunga la le tatala ina ole a fionga pa ia le atua. I to tonu ole a ongale ne a. Ese tatala ina e fai a onga, ese tatala ina e mo meo o fai evangelia, ese tatala ina e fai fe au se tu lou, o ilato uma a ai ata tala la perfetta mal apostolo le upo le tua la fionga pa ia le tua o ka ka ise lo loto to e la tele a io la tua fa pe ona mo mal tato proclame fa pe ona fi awa wina to tonu la onga le nei ia vala au ia le messenger ma tua fa ia onga nga lo tango tu lava at ia nga fa tine tali nga fa me se foi le tina fa ia onga ia fa mo mo nga fa io ina te mo wai le atuanga le onga le nei a fa pe fenga ta ia te o vala mai ia le numero le telefoni le tatou ofisa o le 0755-8542-8242 0755-8542-8242 o le numero le nao le tatou numero le tatou ofisa ia e faafesoatai pe a faape e te fia auai totonu o le aoga lenei a e toa tele foi suga I faafeagaiga mo latou faitua o faapea ona a o tauina e totonu o le aoga lenei a e whalau te lea ila lātou sila fia ila fionga pa ia lea tua le tatala ina e perfetta ma apostolo o le levo lea onga le neyo le matua matau tia lava a. Ia ila tua uma vabea o na whaafonga mai e fia wai le tātou wa onga le na e tatala ina le vayaso mua mua ile poa tai au ia o le tātou wa onga le na vala umai le numera pe ona ta ua tio lo fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua pe a fia wai to tonu lea onga ngale nei ya ya tai tonu ya le nei jula le via via ila to uma lava fa pea ona fia nga ya ife au manga luenga mafuta mai lunga o lau telefoni fa longo longo ya le ngale nei ole tu fa manu ya le tu ife au manga luenga o fia nga ya ifo ya I to ife au fo yo le nei va ya so ya ta pena tai to tasi I tan to ya I mse fo yo to tonu tan to a inga ta mfainga walo mafana ya tai tonu
to fula ba jan jo ma jiu je ma faiva to to no jan jo ai nga ola la vale le jiu je ma faiva wa to fia ta jo le tua ta to te ngalu lu ai ya o she calling for people purpose na va jo le tua ya je oi ya o ne ngalo fa cha nu u me uma pe ona fina ngalo ya le tua lo to so fua ai mai se o so ma to wola a ya ta tu ta to pe se le to va foi foi ya ona fa wa le jan jo por kala me this is our local radio station 89.3 to GLF.

Kil jem le chanjo ofisa fa zan la lau ne ya u joy valu mal afa minu je ona jale ole julai lima joy valu mal afa minu je ya jale julai lima jale lima ya fa mu jo vole au nanga le chanjo ja lo fa fa mo ya ya che fo izamo ya ile ne vo itu la ole via via manel dala le jau le ne ya so manel ma fa na fa na e tols fu mar vale le vevela ya ole ne ya so a yo ya te tonu ya o tanto ya vo ile vai jau ya ole sama a vevela te tonu ze tausanga eselene to tonu o sini lava ia e faisina vevela le net tausanga ia fa tuanga voile ia nei tatu tama matina matutua ila tu fo of ampere ona ia tatu matua tausi to tonu malo tatu fale ia tatu anale saunga le mu na ia tatu matua matutua ia to tonu malo tatu fale au ne ngalo le fangu vai ia fa pe fialu se val vale ile ile taya mana ia le taya ia ile savali fa malustino ia malafia fifo ya va pevela ya one e savali la via via mana ya le tayao ya le malu o le tayao ya e mana ya fa malostino ai to tonu voyo tanto maota malawa yo ya avivela ya kile ea yo ia fa pe ona mawai le malosi ya yo la totino a ya ale ngata fo leo na yalo mfa na ule momoli le tayao yo tatu nga solo tu fo tatu fa nga solo tu fo ile vevela le tayao ya tatuana ya fa malulu le fa nguva ya lo mafanau fa aisha lele tu lele to tonu al kampepa du le to tonu al ato ya o le temu vivelai ya lai mana ya le malu al fa nguva ya a wa fo ya lo mafanau ya tatu vo la ufenga luenga ya tatuana fa pe wa vivela tele a ya vili lo fa no ya ya o tatu fe wa fo lungo a wala tele vave ya tatuana le saunga le mu ya tatu va ya tu fo in news ya se tasi fo ya o o tamaita in talavou ole leo leo fampea ona mai maulo na soifua ya i Redfern ia o momeo falavlave tauta vale ia tautua nale saunga le muolo to soifua ai mese o somato wola i meta to te feo ai e taua ai a ole mea lava o fea lava ite anga iai awa ne ingalo ia te oe fa muamole tua fai sau tatalo ai te de itu ua to tonu o lo maota malou lawa anga iatu i fe au mangaluenga wa onga o fea lava ia e te tauna tu ina atu ilu mo lea dua lau savalinga ili ne yaso male aso ia malu pui pui ia i tātou tai tō tasi wa tātou tele iloa a wala le fili male ti apolo ifa se sei nai o tātou ia ele ngata ilea ia o fa lave lave tutupu ya tatou te le mana o mie tutunu o tatou ainga ya ve nei tu la tutol tatou proclame ya e mole tu elofango le tatou proclame ya se utina fa peona mafuta mai ya i lungo le tatou website ya i aukilani ya mole tu elofanga mam ya te oe me se fo i tu fa fine le ngata fo i leo tatou ainga umalava i Wellington o ya i uso ma tu fa fine tatou lua mafanau ya ya ile alofa leanga maleanga le leo le tua ya mo le atu alofanga le tatu por kalame ya mo to u malava ile ne tu lao le fiafi ya ile o ile lava ile tu o fianga ya ifoi ya ma mafatianga ona ole mala upa ia le tu ya ile fa mafan fananga le tu ya ile file mu ya ile anga le leo le tu ile to so ifua ya ile tu fo ifa pea ona malanga tu fo ia i ya tunu i sha mo a mese fo ni se fo wa tunu ya ya ile anga le le tu ya ya la uma fa pe na we are ya ta pena te to tasi ta to ya ile sa panti o le tu ile azo ja yao yo ya bo le fo ise fe au mo ta to ya ta to te sava vali ai fo ia ile nei fo vai yaso fo ala ta to sava dia ya mese fo i to i tu la to ile nei vai yaso ya ya ile anga le yo le tu ya o afu fo nga ma por kala me ya o ne ngalo ya ta to fo fo fantasy ma le tu a ya o ne ngalo ya te o ile o ngale na ya o le a fa pe ona a ma jalia ile a zo ta ya o le via via ta ya o fa pe te fi e tu to no le o ngale nei ya bala au le messenger ya ma tu fa ya o nga ya nga fa tene tari nga fa ile nga ta fo ile ya o le tina ya fa mo mo ngafa ya le lungo le la messenger ya una fa so ta ile ya ya inga fo ya ma booking so wa va noa ile a onga ava pele ya vala male no meritan to official le ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ofa fitu ni malima tasi fa lua tasi lua ya una fa so ta ile le tatu official ya o matua fa ya onga mo so wa va noa ya le tatu por kala me na ja mo le ne jula ole afiavi ya fo por kala me to toyo le ne afiavi ya ilanga le mali mu
mua le tua la fo se tala ua le tautamani sa moe lau faa fofong anga le nei julao le aviavi ia matua atu o to matua fai jama ia e mapu atu eiso matu faa le tonu ia maia le file mu maile anga le leyo le tua ia e faila mo tatou e ma ngalo e fo isi au au nanga ia ua le tautamani sa moe e lau faa fofong anga le nei julao le aviavi ia ia ile anga le leyo le tua ia toi julao tutoyo le nei weekend and God bless you all.